ayo re, mlaku mlaku nang tunjungan. Re ayo re, rame rame bebarengan.